Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.

sida ulit nga gautay kanda man na nga kitay. Si Tay Agi, anang ka password ka mong tamat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 123456. Laban niya muna ditemurang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.